pung mga minute kun. Pung mga minute ni fu tangkul gi thorum da tahan jagani ar ngalayon amadi kangbu gi yelho isai. Ngasi numidang pung taruk minute tara mga Manipuri film isai sing sanduk jagani. Numidang pung taruk minute ni fu sanduk jagani kungang gi thorum ahan bada fangbigani ahong sangbam priya rani devi na sakpa kunung isai. Aroi bada fangbigani autism spectrum disorder gi matang da Rimsky ENT department da audiologist amadi speech language pathologist assistant professor pangambam minaksi chanuga unadunwari utai sanabgi thoram unnebigi daba mm sanayai thorum puthopi nongthombam roma seyolasi da thamjari numidang pung taren minini fumanga radio lila atek panung aroibe saruk tahan jagani numidang pung nipal lila sanabiga daba brahmapur kala sangam lila kangbu numidang pung nipal makhai sanduk jagani naharul gi khonjel ngasi gi tharum da phangbigani yut night numidang pung mapal mini tara manga ahong sangbam priya rani devi na sakpa kunung isei tahan jagani yai fa yumbal di yumpham oibe lila macha pung mang mang labani da manglam ni da sanduk jagani ngasi numidang pung mapal makhai lila iba taen jam tomba puthokpa da tengbang ba laisram bimo lila puthokpa thoksom renubala numidang pung tara mayana postcard amadi sms ta khanbirakpa ta winning ba manipuri film isai sing sanduk jagani matang asida kangla channel da ngasi nomogi thamjari ba thorum pareng sing ningsing jabaloi jari

solaba khusa sing thangatuna ibu khamli piroina ba mit yingna tamna tamna yinglakliba karamba paukhum ama aina kamdauna pire sigi iselbu namda pori bitorel su sana phau simun nau yoklibi lobuk su upal wapal kayagi momona fam oiriba singsang pareng su umang su mani aigi di maruk ngatani senaba gi pungjana ibu tamna hallabara natragana aigi lambi gi poloida sauudaba kanana ibu ngai digaba hayu amuktadi kari gi aibu khambanu aibu kari gi khambanu

0: Uy bungo, kanamatan na ising liklama pawapit ang kinine bungo. Upahilay na pwede na siri bagabahan bisoron. Kaurang ba may sa kuhan biro ni Jack?
1: Bagaba.
0: Ato, ito. Kang huda na, muray na ba kusuna lay teng laba. Pahamde ba bungam dyan ang sumat na ba saktam mamanap.
1: Kari,
0: Baba, ay na
1: kaudo na. Kari,
0: makot mga pazara ba patra mata. Ingla ba sa munagi, singa do, tauhay na pura minay bungo.
1: Kari, makataro, Devaki. Ay nga yung mdre ni Devaki. Makataro, Devaki. Adugi matong kari
0: na. Nang sira ba sakta maduna sumat kido na. Ay hak, ising lawa ni hay ba kao kirami.
1: Kari.
0: Mabuhay na mi pamuhong da makayin jakine bungo.
1: Devaki. Laibak pabi daibaki, kari gino nahak na kapli bati. Ingay, kapagi mahuta, nok na, Shri Bhagawan gya mritya chela ba mapawadu, marikchum na tamdu na, aibu tahalo daibaki, bosh daibai wa mukta di pelalu daibaki, kamu daibaki.
0: Aibi tawadu uraga, taibangu shumat pa saktam madu na, ima. Baba, hai na kau.
1: Hari hai betai beti.
0: Ayah sena koi gina sa Krishna Chandra.
1: Krishna Chandra.
0: Papi kang sena kari sa tau bangam lo. Wahai yadu taba dagi. Ayah na yam na harau na ising pula do laurambi.
1: Dai beti.
0: Kang hau dana kutai pula do nantai kidu na lai mai da ta do na kai.
1: Dai beti.
0: Ayah makeup adam.
1: Kari.
0: Puna masih kalu pada kau orang mana kenal si karakter kami? Ayi kang bayam nawari.
1: Bagawan.
0: Ayam nawari.
1: Hei jagat ki Narayan, hei dina naa dina bandu. Nanai di pop chain mani na. Icha agi nung sirab saktam mado ubu pangjadre do dina naa nanai di ubu pangjadre. Laimak pavi daya ki budi naak nakri pop ina di. Prabhu. Ibungo, nanai Vasudeva na ibungo na kinapamda kaya mukyam na langjakhe do na nanai da darasan pangan vidrivano di na na.
0: Ising.
1: Daibaki.
0: Ay, ising ki taribi tao.
1: Daibaki, Daibaki, karigino na haktuwan tarivadi, Daibaki. Shri Bhagavangi kripa panglavadavu karigidamakta na haktuwan thagadagin hai, Daibaki. Daibaki, karigino, karigino, Daibaki. Kopi kongsana na tada yang ang punamagpo amat takakta na amamamtoy na mundo na namang nanong pakta hayat tayat to na hato matamdadi nang nalain na kang mga umkiwan na tarane daibake. Sini magawang ikripa pang labada karida mo to na hato ang takani. Hogalo, hogalo daibake. Ibang o mahaki gungan saksi. Ibang o makuso ang jasi daibake. Ibang o makuso.
0: Ising, ay ba ising kita di pitao? Na koi bu mioi ba na trabra. Mioi ba na mioi ba giawa ba kuhan ba bu paam ni hai na khan bra.
1: Ay bu kari na toko tama. He kan thor ba kang sigi manai. Yengu, yengu ni na koi amuk te yengu. Na koi namang maktada arang khaurang gi mai chak na sa thek tu na motla ba kai sum sangi lai mai thak ta on tuay na khang li bi maha gase. Na koi ni thau gi machani ra ra je sori. Na koi na chan bi tu na maha ku ising kuya amata di pi thau ka ba. Ising kuya amata ni zake ising kuya
2: amata. Kansa maharaj gi adung ba ya thang lai te ay koi na madung ngam de.
0: Ngam da ba.
1: Inung si khang da ba thau ka nao. Inung si khang da ba thau ka nao.
0: Inung si khang da ba thau ka nao. Ay, we sing kita di pitao ka ba?
1: Bagawan mo kao ka Bagawan mo kao ka
0: na. Di pitao ka ba?
2: Hey, Raj Kumari, ay ko'y mungak piyo. Boz Raj Kangsagi mapamda, papuy na, hong na daba, amok na itaba na, mikukhadang pantagre. Kangsana ay ko'y buhat ki harbasu, hat sa grasano, ay ko'y na jamunagi, ing daba ising ato, so'y na pitak sa gani.
1: Bibiro, hey, buchan na chawra ba?
2: Basu deva.
0: Ibu.
2: Swan! Bose Raj.
0: Ibu mo.
2: Bondi reishin kithakpa kanagi athang na. Ngak piyu Bose Raj. Nasal libe magi kharang maishak adu yengba ngamdava.
3: Swan!
2: Bose Raj.
3: Mathura da kangshana pali ngay da. Aigi athang yaudana kari umathapakamat paang thokpa yara.
0: Tata Maharaj.
3: Swan! Bondi.
1: Lakjare Maharaj.
0: Tata Maharaj.
3: Ayu Vasudev.

Rita. Radhaigi na po kasi untok ilong damtikin ako. Mikup amagi malungdan sa amarakahan na uza doon na soup. Pinsadraba ibung umahat na lingkabada. Hanggang son bi Radha di Vrindavan da hinglu bagi kari kanari bagi nita. Jamuna ironum Radha thawai thal lagi. Hayeng mukki mapokta ibungo mabu darsan phangjage kutta.

0: Ramakrishna, yek na mangan mangam lavan na chinna naawani na yek koi ke left na lengo na bado uraga. Daiva ki boshu deva ni ke pain bahai bado ajarake. Lepo Ramakrishna, mukta lengo na unne Ramakrishna.
1: Lepo Ramakrishna.

0: chipunda laye. Iwi mirin wi shongza kanga kui hili. Influence hak mai kap ta khalai hi ojane. Acha Teachers Day hili hiwi platform hi eina. Ina maram khani hi hitada share sangai. Kare sada iwi mirin li zingum ngunui da leilaka classroom akha wi setting hili. Ina ningchang la kaina thai khui ka hai, tam khui ka hai subject hi. Mirin pai da mamalai mane. Ka ngunui zon na iwi passion, iwi interest. High school li tam khui ka hai che. Acha rashung da chui interest hi mashiman mane. Example aka sada ina class 5 hi. Dulalan li khalai tiny thoughts unique school li ka da leilaka. Iwi science wi oja. Miss Mina Kumari da ana. Katam nauping. Itumli practical sala kaina microscope shichin laga. Itumli bryophyllum ana shichin laga. Sala ka wimba minute sala ka high stomata na kathada carbon dioxide hi mazim sang laga kathada oxygen mishokhla gaji microscope paina jithai ka hai. Kala iwi amik na la thai kui da tam kui ka hai ji arila mamalai lak mane. Hi taka mai na iwi English wi literature mam binaya kala history wi oja. Mam Ratna Anina Ning Sangla Kaina Tam Jithai ka Hai Ji Wi Manga Aina Acha Rashunda Iwi Subject Field of Interest Hi Zoology English Literature Kala History Hi Ngasai Hang Hai Oja Ping Atumwi Commentary Akhava Khila Ja Akhava Atumna Classroom Setting Akha Hili Katam Nau Ping Itum Li Passionate Sala Kaina Tam kajithaye nung so da itum katam nao wilung li. Favoritism ki kamalay lakla. An sa katay thadana la sa thay ko kaji healthy self-esteem itum li. Develop sang sa kahay jina. Itum li subject jili leishing sa ke. Subject jili ningchang sa ke. Jaina subject jili ningchang hao ki da acha rashung da hang da kay zoology la pai. English literature la pai. Or history wi apong ni jay kava. Jili thai khangai ke ji ji jiwi interest hiwa lechinge mishiman mane ga khani ali acha ina ida da ministry li odmang teng da da quiz da khale hili ina thai ko khuya kha jiwa khigla ja ka wa ojang ran na cha kha katam nau ping li atam yang mirin lan he sang da mirin sem khami chi akha itum atum we contributions he acknowledge mishamane Field nga tayin tayo da wi oja leye atumli acknowledgement kasahi nga zan lakke. Ka nga zan lala nga zan may tui da acknowledge kasah. Maning ka acknowledge masala ka jihi itum wi Sunday school wi oja nga raping nine. Church ka chung nga Sunday school oja akana Sunday school katam nao ping hili. Kya kasakta atum wi mirin semi da leili kla ka jihi. Church members ka chung na matay mane. Tangku Baptist churches ka chung li itum na. Sa paisi cha, ka chan ka chi da maning lala, zingumak li ka tum shila, mati shila atum li ning kishi kami wi. Kala atum na sami da kalay ji itum na gratuity ay ng soda atum li mi si cha itum wi church ministry hi ot mga kahag ka kwira ka ji hi ina tay kuye. Oh, itum bi Tangkul Baptist Church ka chung na wi itum bi zat khana ka wakhi gla ja ka oh, vri rana so mi rano da siya sa miyay laka ning shinay re ka ji ay na matang haya la ka otsa kay na hita da na tum na Sunday School oja akana itum bi naong raping ka sem hiwa itum bi ima yur Tangkul ngalay Tangkul mi yur sem da kalay ko ka ji hi tum li acknowledge say nung so da say hala sa mi ra ning shi la pong shok ra kala che ay nung so da church wi shong ay na atum li chan ka ji da maning sa la la zingu ma khali ka tum shila mati shila atum li gratuity mi la ka itum na ka tom thai la kay na ka tom si cha church ministry hi itum ot manga ka chung la kwi ra kala hi ay nung so da itum wi Tangkul Baptist Church wi vare shi hi maang maning la itum wi Tangkul yur hi la sem ka ka ka ho ji thai kwi ra ka ji hi maram khani hi share sangai ning shi nai re Happy Teacher's Day
1: kana wasada itum na katam nao akhawi aina ojang rali khaleng lasem kpa nganangum se
2: ini vishain uto hoya e class really tam tale in a bagi ji lasem wi amina wanga yung na mashun wi kamsuina na wi li later award tam me kamashun thar zari han gite

0: theater group singna sanaba lila sing nongmai jing nimit singda khak natana nimidang gi pung nipan kudingi sandok tuna tahanjari lakliba sagol sen nimit september gi tang tara nimidang gi pung nipan taba matamda sandok tuna tahanjagani rup rag gi kangbuna sanaba lila asang banong jabi lila sigi ahan basaruk
1: kena tumbi aiwam hangi nangbu karamba ichau da tau tharakpa kaushing marak te yauba melai charongno aduga nangna asida pana yole ba sin kari gi
2: nang nang ba sumna kana mat nang ki de adugo ai isadi itat tat nang jai dada ai na nang bu hek upadagi yam na nungsi jai nang di mayam ga manade kari da khenari ba adusu ai khang de nang na hojik hangkhiba wado atai na su hangi hangdaba natte adubu makhoin hangbadi tabada khoi dau saugali khodak tsining makhoin hangbadi mamal tikna badau na hangi
1: aduga ai na hangbadi
2: nang na hangbadi ngaktu na hangba mali ngasi di dada onthok onthok wa yam na ningsing lakre da ai khoi gi lamdo labuk na isang sangi do asang bajing maiga asang manong dol ga samna boining yamna phajai ai gi ipam lamdo puyum machana kung na yening jongi ba kang phal me leina chingmai than na sat pa matam ning sing lai ngasi
0: kai thel da yon gani

0: Metro.
1: Imungi pibam sida. Ay isagi wag amat kan mga mdigo.
0: Kangida. Nang budi angang masa pitru oileri dana nui munda dia.
1: Patro, angang oibana. Kui na punsina ba?
0: Nang sunya, ang wanda pagi toro kanuko.
1: Katay da pagi toro ge.
0: Aigi wase, pagi nate. Ingaw ngaw ba, irang lang ba, aigi moong sida. Aibu, angaw apay, akatpi daw na dinya, ulaksanu. Ura ba sukay de, nung danung shibiyo.
1: Anita.
0: Tadines, nang shu kangi duni. Babaga, aiga da laibani dana. Babasu, magi anabado, nong manong magi, pibam pasalakte. Mana hinglingay da, aigi pibam amatang kangong naba, dari engon da hayrabani.
1: Ado, aiga da hayrabano?
0: As, ngay ko he, aigi waloy dri. Naga mapalgi, aiko ine do, nang kangi dana.
1: Kangi.
0: Mana, mui manak tagi, nupa ama kangna wana hai ba. Mui ahal masel sinab oira male. As, tadines, ay diyan pakali, awoy bagi.
1: Oh, apawa mi oira ngani. Kangna to ugay no?
0: Iye.
1: Kangna raba, dina raba, adam nung sinara daw ni.
0: Adam bayna ka haisa nuko. Hauzik. Atong makasi da chong taraga sibiro na mangda.
1: He, kaino he. As, mina pagi tawraga.
0: Pagi yabo waro sibo. Ay nanoy daga laga, dong dong ka pangang da ngang baduda. Matang sada na, yumyam pansaning ba tarabo ay sibo.
1: Hauzik, hauzik, ay yuway riba pibam sida. Noy babagin ding bado, ay natungan bang amloy hay bagiwani. Se, adumay kapka no se, ay nungay teba.
0: Kapka ni, nang kanana kambi yoga.
1: Hey, kau itu no? As, ngai kau sih.
0: Sih, apa yang kau
1: ini ngai tiba sih.
0: Kau kan ngai
1: tunggu sih. Sih, ini wonder yang lo. Nama itu, onsel lo.
0: Kau ini ngai lo.
1: Aini nang bunung sih, nang nasuai bunung sih. Kari gumba, pibam ni yada badagi. Nang na, kena gumba madu yumpan kiba taraba.
0: Tadi nes.
1: Aiy. Punsi si mana mahang hingga ni?
0: Aisyu ni, nangga cak mana? Aingai gani, nangna, nanggi imung na piba mama tarak betul. Ya ada piba mahai betul, suklagla oyi, awoi pergi, suklagla oyi.
1: Halasira, tiang ni?
0: Halasi, hai ma, ngai kau he?
1: Kau tu lagi?
0: Kau no mahai kita ubane, kau riba.
1: Kaino?
0: As, kang deda. Hai rugum sira.
1: Hai dia di. Hai ro.
0: Ado, sao di sao rakanu ko?
1: Sung sao hek sao biroi.
0: Kaino ni. Noi tay ma yai ma do. Mai bam le kai dagi tika dara maga kara tuai na pun ba ui hai dana imana be mana ne nahanwari tau rakpa.
1: Kaya ba?
0: Toram da basu yai ko. Mina sum hairak pane.
1: Toram basu yai. Aisu, singna balai rabane.

0: Devik to yamna nungai beisha yamasu tami nakre.
1: Hoi.
0: Matangi wajab meses sama kag lokat jage.
1: Mhm. Go. Gauri matangi gosip meses lokat jinge da ikuna ikuyi lady ba YouTube ki online siat siam tung patuk sage online siat da ikuna marup hizam azim na hayviri si thorum lantuk piriba marup anibusu marup anina thorum marakta meses thabira kada ba number su lokthuk pira kadi hena nuai jagani hayna marup sin hayviri duna ekwagi contact number siam tung gauri antar hayviri
0: thorum asigi maraka sida dumak ekwagi ngasi thamjari ba contact number asi mayamda amuktang khanghanjari 7005 489 767 number asi hangduna lejare mayamna tabining haiduna khanbiba ishai singh adumak khanbirakpa message thajan birakpa yaragani adudi devekto message ama muglokhat pagi tanja ase lominase
1: hoi
0: handak lokhat chariba message asi marup sagol bandagi shubhasna thabirakpane isai asi holaija taibang makeup thoktringai da haina saihoba isai yamakha khanbirae isai asi huidrom nauboi gi khonjel da khoishnam netrajit aduga isai asi bu sairangbana gopi haidana ibirei laibak thibadi devekto isai asi hausik makki oinai khoina lanthokchaba ngamjaroi daure masina maram oiraga matung amok marup na duma ikhoi gi thoram saruk ya biu amadi isai tongan tongan ba duma khanbira u
1: long ma mok hairi bi sisi mak su matangi irai na mitta di ekhoi so idana ekhoi gi akaspani fol gi ekhoi gi lady ba folder sing si da tang ya holam na ba khoi ju phatna se ge ba phun ju tham jari
0: hoi mani de vekto masiga loina na mathang da message ama amok lokha chage message ase sumna ibirakli good evening good night thauram pubiriba marup ani marup gauri amadi marup devekto anibo ikai khumnaba uchari marup pusu devekto amadi ai haki mai kai dege ikai khumnaba uchari aina thamui sengna khanjaru ba mahakna aingondegi mai leiduna chatkhrabada karamna nungai gani maichak asibu khangli ba kanadadi wana leli maichak phangdaba kanadi khanglam loi haina ngasigi message asi de ibirakli khanbirakli ba isaina mamshilakle aigi lambi isai asibu sakpiriba jena khumanthem aduga isai asigi sairengba kisorchan sairangba kim irom isai asibu tabiningi haidana message ibirakliba marupna patsoi part 4 lai haraubung manaktagi hizam azem aduga marup kayama khaksu loina birakli marup neha abema ramananda dhanajit sagosem amadi kangla channel live asida laibiriba marup singapunna tamina jege haidana ibirak idevekto
1: hoi ekhoi gi marup hicham azem si ekhoi gi akaspani falbu amnusiba naharungi khojil thorum singhu su hena tabiba myam khaksu oiri ni marup khaksu oiri ni duna ngasi gi thabirak liba marup ki sms asida panbirak liba wahai sing si marup thamui si khara kairamba yai haina khalli duna thamui kaibir gasu som marup su asa mangbi gi ganu duna marup ekhoi gi myoi bagi punsi haiba maksi dabu awa nungai kaya ama su thengnabni na chatliba punsi lambi gi awa nungai tangka kaya ni haina khando khanda ngasi chatliba punsi sigi manglom da hena afaba lambi ema da hena sasinaba manglom da yengla kanda afaba lambi da sanaba honamina se wa phumji thamse ke duka marup ki sei si khudol tamjarak lagi

as hom na na kam dauri khoman mong ba maram yai da paliem sakbi ma sem hanna maduning thau mau pagi da magni haira da na singen leirang paring am tang leng jebat maduning thau mau pa da pi haudre haira da na paliem sakbi ma sem hanna maduning thau mau pa da bu kada yoram lagada ki haidna khamnu ponje lairabi maduning thau mau pa bu tana jarak li pan.

0: Soy NBA.
1: Tamo.
0: Sangu. Karim tu koi runo.
2: Ka.
0: Si. Tapi sangu si.
2: Kana. K. Tamo. Kanano. Nupisi kanano.
1: Aima. Sima.
2: I.
1: Untung kena. Real sembi ramira.
0: Kari. No mama. Nang na tu muni yang tu bo.
2: I.
0: Maase. Ngasih degi kui kelaminan tu niko. Nang na phone me pada cinta bani na. Yungi kumnomsu pada na tobang amjadi. Aduh kisumat takta. Aisyu matam sana tapak cat pengam dah bani na. Aisyu sebani tina tau gina na ba nanau nu pisce pora bani.
2: Kari ini harus pak.
0: Nuksina le lemina si ko.
2: Eh.
0: Saya nbiya.
1: Tamo.
0: Si. Si aiki kasih tu semua si. Aduh gane. Na pinoron dom tuung tu.
2: Eh.
0: Aduh gane saya ane lelak pegras kap tu. Kizi marita bani. Aisyu mula ke. Nang sa sing thona pa thora pa toru ko.
1: Hoi tamo.
2: Kari ini tamo na happy di si pak.
0: Kau itu lagi.
2: Matau malang kang dana nu pi ma pusilak laga. Akar dah canggah ke pi hongu kain ni hek tahai tu bo. Aiki ayah bayar tu na kenapa tak imung dah canggah bayar lo?
0: Madu na, nanggi Facebook tu hap nanda bakar empat dialog no.
2: Ah,
1: sih, ngasih degi aiki pun sih sih. Tamu gese bata orang hai tu na, aroi boi na ai yum degi kong thang tu rak labani.
2: Is, kari hai ba. Tamu gese bata orang bapa mabie ma ai icau icau na lejari. Nang wonder tau hai de, na kong do ek thang jilak pada tu dek kata bani kangu.
1: Kini nuna.
0: Ah, ya mui. Nang na yum sih dah right lembu kumna na, mahak isu right lembu bani. Aini yam na muna khalaga sih na parek khando na pora bani. Aduh na nuksina na lemina si, nuksina lemina si ko.
2: Yum buren bi aini lemina lemina. Tamu na lam nama ema purak laga, nuksina na lemina si hai si bukai no. Aini apa sugang gamoi? Ipuroi bu tang kaitan kaiyan apa? Aini pamde, aini gamoi hai si ni ko. Tamu, somdam tu cangpiro.
0: Kali.
2: Aku tu cangpiro.
0: Aku tengai kuasa. Aku tengai kuapa.
2: Cangpiro, hai pak so, tu cangpiro apa? Tas. Kanglap lah, lam hen binu pi, nang yum sih dah kongun tapi yar hai sih dek, yar hai sih ni.
0: Am tengah kau kaya dorogie, nampi dang sih dah nupi bu, matan nama pan tambah huna di. Tong sih am tu hang dok kaya sih.
2: Kali ba, tong hang kau yar hai sih dek, tong hang kau cuma yar hai sih ni. Nupi ya sih na, engon degi kali hen tu nampi yum sih dah pusi lebar no hai ba, ha? Kali kini apa? Tamu, yum sih dah mahak tambah cuma yar hai na hai ba sih, am. Tadi tapi uke tau ke?
0: Si, amu tengah ikut si. Amu tak kapan oba. Nang na hai ba, ay loi na tari. Ngasi ne, ay na lori ba kong thang si. Nang gida mak, imung si gida mak sama rak khala gane. Masih na pare na khala gak toroki ba kong thang ni ko.
2: Nanti, mui tamu na hai biri betul. Ay ya ba sungong gamui. Teng ringa si dene, nupi si, mui muda yam tu na tindok biru so. Yam tu na tindok biru so ay si ko.
0: Madu ya roe mi, madu isaruk. Muksi sana lemi na si kai doge nungbo. Mahal yum sih dah layu ayah saya, yum sih gimana pangan, hal ini. Aduh kisumat takta, nang sukar komjaran ni. Nungai nanggi, apa amat tuh jawab ya ni dana.
2: As.
0: Imungi thabuk hara, nang nato roy malu itu jawab kerani kau.
2: Oh punya mak oi dina su, madu, ayah bersu mangga mo, yam tu nanti dok biru suka, yam tu nanti dok biru saiz ni.
0: As, ngai kosih, tin batar su ni, kosih ti tiengi nungai roy ba,
2: hiye
0: mo ina tilas ya ba.
2: Mahak. Yum sih dana, ahing lembat, cukai ayam, cang bayar dek ko, cang buat cukai ayam rehat ni.
0: Ngasih ni, sahun dah bayi nak sahut lah betina, apa apa matu orang ko. Mak sih, ayi nung sih na, ayi nupi orang ni hari yum sih tu pora bani.
2: Kali apa?
0: Nah, na yum sih tu mak lembat tar bodi, nang lembing dek hari pasunya.
2: Eh,
0: arim takai dia. Aduh nat raga nane, ayi ko ayi kuat ada lembu suah hari pasunya, ayi kesukai dia, ayi dom cakigi.
2: Kali apa? Isahan upa ani, isahan ningol am ayau bayi na. Kali yum sih tar doktor dah jatuh no.
0: Aduh di punya lembiner sih ba. Ha, mahana pelak terabadi, uk tan thukul galu erikai dorok ya.
2: Tamu, nang mahagi oik bayar. Isah singi khalaga, okhala muk tadi kantha biokai dorok tamu.
0: Iya musi, mahakak tadi sunnat desi, nak isu erisidi, ha, nang sauran obasi. Tung siom ta hangaga mahu om ta koksen sih ba. Laikai sih nataraga kai nomak khala nemi. Masu matan ta ngasai di ma pas den nungai ramaroe ba.
2: Tauro, tauro, tauning ba tauro, nupani. Nening tahu jaro. Aida nanti na, na sah sing degi su, nupis na he na lumna lawro panat raw. Yare yare, pare. Tamo na apa bodo, adum tahu biro.
0: Siapa yang lelang biar? Kapan nusih? Karena ada bodo nang sima. Aigi pamda dina, na kui ani maksab manis. Sayin bisi, yam paman ya bang.
2: Is.
0: Loina raga, adum kangi si. Si, tuong si hangi si. Sayin biar, lawo, sengoi mungda.
1: Hoi tamu. Tamu, semang si, tu una sayik re. Hayeng dagi dini, ay si nana sing tu agi ko.
2: Ay gak ya, bayar dina. Nang nato ni, bayar tato bayar bro.
0: Angto ngai ko ba. nangge yawa yawdra ba su yumsigi phanaba toraba di kaisu kai bali tikai no
2: o lak pa dangai di tamona ai gi mayok ta leiraga nupi sigi mi chang chang biri boida
0: adi wana te da mi chang chang bi wana te ba nangge apam badang si phaw ba thingak tri thing ma su leite sumna ta yum pa minna ba da arei leita tatok la chin tongna da na puksien khujen tinana lemina ba do pam jaba gi watani Fadu ipam da di thok tra bani na nangin na hot ta sinbina ba ai da na ma purak puni kari kar ge sibo masi da nang su saung no ba sokum thok tie ba adin nan jin ai sto wa nga ma pam di ko
2: pare pare ta mogi thmoi na du yor ba di ta mogi pa ma do adum tok bi ro
1: ta mo si ma si kapag sang kre ai am na nungai rak tre da
0: as si karim ta khalu no si heing ne mai phajani ado saru nga do patna thonga ga sa thol lo res
1: ado nga se ai se mu hai ro
0: e nang bu nga se mai ga dro
1: kri ge hai te ni
0: se mu ne
1: hoi
0: na si di na ku na thong ba nga do pe na sara do ni wi re saram tharam khalk ta ba
1: nga se phajna ha au na thung lak ke adu ga tamo gi puk to pe na sabiro nga se tamo khara mana thong lage Karamana ningti na tau raga thamani Karamana patsana yai raga thamma gita mo Masina ne hapta mani chaturi se
0: Nang di yumpa me bu ontok na haidori Aigi pun si si nunga yai paba wata pata ba yek uidok maale mi Nang na ngha siyamba si yemba ontok na nunga ikre Ado sak yenbi Nang gi ming siga sak siga ne ontok na sunakre
1: hai sile si mon
0: ing na tapi ba ai gi thamoi se pung ne piel as kara karang na thina jara ma di
1: tamu sima
2: na khoy ani gi kena ba gi nu shi na ba gi mar tok si na ka hai ra ba gi thamoi se mache mache ta na thu gai bi ngasi gi ing si na nang ai gi mari tat la ba ko

ngasi gi thasi gi ahin ngasi da ngal hallare nangal na mam labatia nang gi shamlang da malang bana hawalli tang thak nai da bai po nang gi sathik pu maho sa ko bi lai den bina ikai jeri nung shi na da ba kalak na ba lai da ba mapham amada chum thang makhong thi duna nong thang jagoi yeng duna nang gi awab punshi wari dagi na thaina lap na kadai da noma hingmin narushi shimin narushi hingmin narushi shimin narushi

ngasi September kita mga ingisingani kunteru tawangi kun marid panba sakap talisi mga chamapan ni funipan hausik ayoki pung mga makai tari kangla channel gi ahan mithoram pareng sandok pa hujari sandok kada ba medium wave meter sahum ni pudas mi ama kilohertz sanipan marfuni toy thorum tabi riba singbu taram nok jari kurum jari ngasi September kita mga Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, Maki Mapung Numit, Ozagi Numit Lakpada, Miyamda Yaipa Pauzil, Bijari.